Pinaka, da vaka vini pinaka tiko rabio kani. Ni raun inda da vambula tala maindo tala na kavi. Ni bongi ni tu siti. Tanda mai birongo din doma tiko kina. E na vei bongi kia de ni tu siti. Mai na walu. Kala kia dhobo na tini kandua na kaloko na bongi liwu. Au ve torna ngono vinaka tala ngongo. Mo vaka vini pinaka taka. Na vei. Mata vuvale ke sara vi kemini na nonda ni sam sarti ko mai vanua na vei wasa pacifica na vei sei vurvura ka vaka kina na vei states ke ve talanga e australia ra ramba ni mbula ni mata binaka ke ve saka mai totoka na serva ku speli enda mai mbula ngodi tiko kina se na mai kinda vaki tiko kina ena ka vende indai ka tiko na au lutanga ni serenda sangerongoda o tiongo me soli ve chisu na waka vina vina ka ena na nandau thaka thaka mana e meni enda waki latiko na lola malebu ni kalou rabio kani e waka taratiko na natura nga meron inda adha wambula tala maindo tala ni akavi ni singa tu siti meron inda mai vise semati tala ni kina ena fuanga ni mbeo libo libo ni kuri kuri radio 93.7 FM Redfern, Sydney, Australia. I would like to extend a special greetings to the Eora people, the coastal Aboriginal around Sydney, and not forgetting the rest of the states around Australia. The Torres Strait Islanders, the Gadigal people, the

traditional owners and custodians of the local area. A very warm welcome to our Golden Oldies, tune in every Tuesday night to our one and only FAVOC program here at the Courier Radio 93.7 FM, Fiji, Australia, voice of the community. Evangoli Sarayani Navikindavaki. Kiwi kemuni kete sara na vitu ranga ke na vimara mambale ni nonda vunola manyo viti. Kuninda vakararonga mai e na vimbong ni tu siti. Ka kuni sema tiko ngango e na saini korongo e serne. Ka wakambimbi na vi states kete sara talenga e Australia raramba ni mbule vinaka mai nonda. Sali lip sara e sando talita kakaranda na namaki tiko mai e na vimbong ni tu siti. Na vi seburubura kete talenga na vi wasa pacifica. Onitaka ni na makare tiko yani na mbia uliwiliwa. Ena bibu nwa keve kuni sase marota kuma ikina ongori. Sini ngule thabu mawaka mbole manda ngayani ena mbongi vinaka nikua. Ena vei ndabu ndabu keve sara ni mbatha. Ni tokombe ngangori ya vale. Ni vake vingu tokombe ngayi vale seo ni ndabu tiko ena vei ndabu ndabu ni vali mbula. Ena vei saiviti, vei saivurubura. Kawaka mbimbi eserne. Onitaka. Na laki waka mama ta takatiko na iwa ni mbatha. Na viro rongo kunya na laki rongo dhani na mbongi vinaka indai. Ena vivu na nivivu karo takitalangase na vi correction centers kethe sara talangaro vyokani. Kauka kina maina Villawood Detention Center. Ni mbula vinaka. Vinaka waka lewu na ito matiko mani programu. Mana vivu ya mbaki sa siviani mela mayadha watalitiko. Indu watalina mbongi indai. Nikua saika viti tiko ni singa ni wuloka chulai rona dolu rosanga wuloka ono kasami oti tiko na walu ena rosanga wuloka rona miniti ena nanto tongona eserne ni mbola vinaka.

Savinaka, Levitikon on the Tuktuk and Bongabinakandai Tuktuk Vayak Vaykoyaki Elo my serene Nimbulavinaka, Nimbulavinaka Talmana Nanda Kunisengay Samatakumangori and Ambio Livulivani Kuri and Bongabinakandai Kanuitaka Nimakare Sesetikan in a Bongani Kuri Vakimoni. Na Fiji Day and Avakadoritiko and I katini ni singa and katini singa ni wuloko kotova kana Avakadoritiko manandua varo 142 Edison Road Community Center my Merrickville na ikadhi ni singa rwa vyokani ertau sana my Avakadoritiko nandutau AGM ka lako salamuri etiko nandutau cover bearer ona Fiji Day na mbakiongo and Avakadoritiko Merrickville karto sana my tithi vakatiko na Fiji Rugby League Players Association satiko saka kina na baka nui nui na baka vinavinaka ena buku tiko ni kena sapa kati tiko yani na visureti visureti raramba vi kemu ni kata sara na luwe viti tambu saka yani uni tiko ngoi sara nesa na vya say Australia ya baka uni ngandrava muni siro sumbu mai mandama indua vata ena kena marutaki na nanda baka na numa na Fiji Day ni nanda punua sena tuwe tu wakai kwa ni nanda punua ena baka dhoritiko neka tini ni singa iyo na kathia ni singa rato sana mai baka dhoritiko nrato AGM ka salamuri tiko endo na nrato cover barrel tiko talanga na baka mata baka tangi rato na mai vatara tiko ena mbong ni singa ya melaki adha pasara na ti avi mama ni tini kandua na kaloka na mbong lewo katini ni singa sana baka dhori na Fiji Day levu sara na vikani vivaka marutaki na vengarangara vivaka bunua ka mai salmurai na meke ni bunua kia paka itiko endona namuni mata sere sere ni lotu sena sere nga vaka bunua ni alivinaka ni kibi tartara mai mero ninda mai tawana tiko na nanda ngauna ni vivaka marutaki ena Edison Road Community Center ena buku tale tiko ngani na ratu kere na thurvo na turanga kia paka itiko na namuni mata timi ningito moninga ibi tartara tale nga mai mero ni mai vi thurumaki vi maluai vateke na voni timi ersa tiko titiko ngone vandra na stalls rabia kani pakaritaki toko mai meron ni nda pakapakarau mai kina santa na kautanga mai na nandantu I maki ena totoka vake oya me pakai kibikemi ni samai lesu Edison Road Community Center enda vaka vaka totoka I kiambala tani nda vaka vaka tu pakai tau kei rani tarana na mu maki se matai ni namu pakatunu loa ena poku tiko ni vulangi rando yata mai rando me venda merba vengu na vitala noa totoka tu na bunongo nda sandu da kasongo kina vaka wasoma ya na bakiongo isolitiko bikenda na singa warumbuka singa wakaruai kena singa tambu totoka na kena sa solitu bikenda na bunongo menda mai pingara wikina senda mai baka edhoro kina na kena marutaki na singa ni tuba kikwa ni nanda bunola manyo witi ena wuku tiko ni stall rovyo kani kerekere au kerekere kawaka mamasu kera ni kuni waru taka tiko maina na muni public liability watake na leiseni ni voli voli taki kaka na sena food license erwa na kambimbi ngango au kerea menda waku siku sataka aranyo apply online nga totolo totoka rara wirna luvenda irna makumbunda erwa ni buki kenda na kena nanda apply taka na nanda public liability kena food license ni sara wa erwa na karo rongori au sa kerker sara mani vitar tarmai balata mero ni matata tiko na vise mati mengai wula tiko sepi temba sasong na wuli takistol sa matata na kena pakarutaki virato na Inner West Council ena buku tiko ni nanda permit. O sa waka nui ni vinak tiko yani, ninda na waka muria na tiki nongo, na kambimbi ruanga ya, na public liability, ke na food license. Lebu sar na vi matatim mersa tiko, weke muni na nanda kuni sa na buna utiko muni na ngwali talanga mai, se ningan repa muni na mai ngita talanga, vitar taranga mai, vi Stanley Tulebu, nana namba ni teleboni na 712-0716-0718
0034788. Gwana number ni Stanley Tulevu. Sena number ni Panapasa Turang na Saiba Va Saiba Ono Viwa Ndua Lima Va Viwa Viwa. Sa nuitaka ninda na wetu kutukun takayani kaya waka na mani yata na ngona hobitar tarwero na turang e rua sintara itu kamena na mani ya nanonro teleboni paka ngetaka na nungu teleboni na Saiba Va Ndua Lima Lima Va Walu Ndua Tolu Bitu 0415-548-137. Tukutuku katarava. Weke munina nonda kuni tinguar my Tamworth. Nitaka ni kuni sema tiko mai weke mdona turanga. Sanalaki paka dhuri tiko yani na katolu sanga buluka ndo ni singi ni buluka chulai. Ronondolu rosa sanga buluka ono. Nabi paka raramataki. Oya na singa paka rambuka. Kei na ai matai ni singa. Na singa wakarawai oya. E na wakai dhori tiko mai na Hillview Road, South Tamworth. Ngona scout hall e kia wakambota nyo ni sakila tiko na toko ngori mai Tamworth. Na wuna toko kila na scout hall ngo e. Warumbuka na teke butaki na bitu na kaloko na bibagarara mataki. Wike muni na nonda kuni sasanga takatiko na namuni pepa. Gona ngwale ngwale ani ni bibi wakara ramataki ni Mr. Alan Riggs na kwa na loa ni mateni tu loa taletio ngani immigration. Na ngwale tiko yani na singa wakara wai etika butaki na tina kaloka na mataka dona kena viengu o tinga etika butala na vana kaloka na kavi mbala kia dhava sara na mbongi ye. Nuitaka ninda na vetu kutuku nitaka yani kita na tiko mai Kerry, mai Tamworth, na singa warumbuka, singa warwai, mai vedao sara na singa tambu. Nanga imbimbi sara mai Kerry na sara mbongi ni singa tambu, ya. Kaya baka o ni ngandrewa mo ni witar tar mai. En nangguna bani teleboni na Saiba Va Ndua Va, 518-238-137. Na Scout Hall mai I Tamworth. Wikia munina nonda kwa ni tiko bole kai kia, ni vitu kutuku nita katalanga yani, singa warumbuka, singa waruai, singa sande talanga. Unitaka ni samatate tiko ya, unangai toka ruota katale tiko nga yani wikia nda, ena mbongi vinaka ni kuwa. Solar FinTech, vinaka wakalebu na sema tiko maina mbongi vinaka nda, rutana Solar FinTech, ena Arto sato sarto na maybe bagara ramata kiti ko bekian dan ati ngoi serne na mada wa saranga mango. Mada mango arto sana tiko kineke na katin ka ona ni singa. Katin ka ona ni singa ni bulo ko chulai ya ona singa lo tu lebu. Arto sana tiko mai na Fiji Parish Hall e Canterbury. Mai na wi mama ni vitu. Kala ki da vani na ngona nganda sa da bakina. We came ni na nonda kwa ni ngandreva mo ni mai dalawa na namuni account e, na namuni bank account. Totoka ni sarto ngwala saranga mai na wakilesi lesi ni Sole FinTech merto me piba grara mataki weekenda. En wukutiko ni tiki na ngoro biwakani, parataka tiko mai na Naturanga, na Liu, and I found any Sole FinTech. Totoka became Nina Vangele Lebutico, my witty. Nisarta Sulian Bibocandonui, Virto, na Sole FinTech, Mertos and Mindalava, na ve accounte. We came Nina Vangele Tico, my witty. Meronin Dolan and Nomini accounte. Nangonanga Lutukina, Lavini Nomini Lisi, Salut Sartico, and a Nomini Sole account. Oya, donat. Dan tamani viva kalonga tataki leu se badava ana buku talitunga ni tikinongori a vike muni nanonda a wakambimbi ni ngole tik me pakata kata se pakapuli ni binakata moni pakaturu labo mai viti le muna ngona sanda usongo kosonga na mpange ke pakasa sindo na labo deposit takiani yorto no sole erto ngai enangai pakatunga na ngono besongo takina na nomuni accounte. Totoka menda nga miro ngota saranga vero na kenantau ni rona mai mbula ni rona mai tiko batike kenda
ena mother saranga mai ngongo na katini ka onisinga mai Fiji Parish mai Canterbury kapaka kina na katini ka onisinga eronatiko mai na Panya ho on Sangabulu Karua the Tron Gate 62 the Tron Gate corner of New York Street kena Tron Gate ya rabio kani mai na ona na kaloko na kavi kala kidawa tiko na diana kaloko na mbonyi na katini ka dio nisinga ni Wuloko Chulai, yana singa sande, ero na chiko mai na Granville Presbyterian Church. Toka na tinika wa Hutchinson Street, mai Granville, tebu taki tiko na sota, ena ona na kaloko na kavi, kalaki dhapo tiko na vio na kaloko na mbongi. Na weta matale tiko ngayani, ani lako lako, ni bibagarara mataki ongo, Mr. Alan Riggers, we came in Londa kwenye ngan repeti ko moni sa tava in dona loya pakan bota ni lele busar sar kelatiko ser sarango ta tiko na yadango Mr. Alan Riggers and my mile way ro teletingo na turanga ro ngole mai biti ani lako lako bata tiko ngani bi bakara ramataki ka sa tiko kina na bakani nui ni dana biti ko tukun takayani menda na yada mai baka leo leo Sabnaka na totale tuk tuk tali chungo le besar nanti tuk tuk nambung yang dai enambung ni mataka bung ni bukel lulu pakai dari tali tiko ngakina na medical free medical check da pakai dari tiko nabi bung ni bukel lulu mana dua baru Edison Road Community Center pakai kabi da tiko utak nabi mama ni lima wakata laki na vingarabi mayberton tambana ni legal aid kena voices vingarabi pakatamba gindua bikim ni na marama kikim ni na ngone lewa na stoan doon dola mayna tinkaro na kaloko na singlewo kalaki songo tiko na bitu na kaloko na mbongi kifakao ngandreba hindo na namuni vouchers hindo na namuni dapikango ngao ni ngandreba ni alvinaka ni kundo mantua na saya veani varitaka na bikao ngandreba Sia na lebu nangonan do tu talanga na kakanan raun rau kena woni kau na manrai do lebu sartal tunga na manrai. Kuni mandua kepa kau ngan revan do naka lebu naka o kere meroni dua enggarabi kemni. Erton do ndamba talanga na matai ni madhao ni vivula orto nando na lori ni vikoti sena salon. Baka talaki na na sabasaba. Sabasaba bi mada orto ndo ndambikia. Baka usandu kaiti korinia suka nga mai. Sono na muisulu ko mai. Mbiu sabatoka. Oti ba mama tataki. Ngarabi babuni wai. Baka ya kabi. Oti na walu ya. Sa oti ketal mena sabasaba. Sa li ustali vale. Onitaka ni matata tiko inyo ya. Wei surati raramba bi kemuni kete na turanga marama dharubu kena ngwane lewa. Vasu kena kena isasavu. Nibu wunoyo sena ya sana waka turanga kora. Nibu sutiau. Koni sa surati kina ndua na nomuni cover barrel. Ena waka edhori tiko ena ika rosanga buluka lima ni singa. Nibu loko chulai rona ndolu rosanga buluka ono. Kana waka edhori tiko ngana club vano. Etoka na 11 East Terrace. 11th East Terrace, my Bankstown. Take a look at the song of Manaona Kalokana Kabika, like that, what you can think of on a Kalokana Bongi. Neither the Reto, Lima Sangabulan and Dollar. Wakatara, na DJ, Kena Serre Totoka, na Serre Wukede, Sarato, Wakarotaka Tiko. Wakatamba Kindo Sarangana, Visuritingo, we came in a Wakandra, my Navuna Wakaturanga, Kandabu, K, Nandranga, Sotaba, Yokani, Wakakavi, Wakarotaki, na Lampalao, Mesalamuritiko, na Ithuruduru, and a cover barrel. And I'm born in this thing on God, yeah? Okay, Lance, I'm going to talk about how I live in the world and born in the Okay. Okay. Sorry. Red Friday is Christmas in July. This is the time we came in and we came in and we came in and we came in and we came in
wakarorongo wakatangi ke na talala. E rutau na wakataratiko na matangiringiri na itau kei vibes. Kana pakai dhori toko na songongo menandua saiba pitu Main Street, my black town, na Alua Function Center. Kana pakai dhori tiko ni katolo sanga bulukan doni singa ni buluka chulao yana singa barumbuka. Tika butaki tiko na songo mana ono na kaloka na kavi kalake dhava tiko yari na vima mantin karo na kaloko ena kena mataka. Christmas in July, na kena idhuru-dhuru to ya walu sunga bulu nandola. Na baka ya kabi rubiokani, three course buffet dinner, lako bati kena soft drink, kena lebu nga uroni ngunuva, ya na waini bonua nga, kena wai katakata, and na soma toka. Kena baka ndo na baka tataro na mani teleboni nga, na saiva wa lima saiva, lima lima ono, lima ono wa. Toko rotaka 0450-556-564. Ya, lebu sartiko nanti tuku-tuku. Ndoa mandana sere, mena ma iwa kai langa utoka lani tos-tos ni. Iwa karongi tuku-tuku na pangi finaka ni kwa nimbula finaka nimbula. Awa kambula tiko ya niwi kemu ni kethasar na nanda kuni sitiku nguwa na vivu nwa ni takataka. Ni sema toka maina pangi finaka ndai.

la ni bula bina kana kangu mana et ya sa mbala mbala bu ni sa mata ma na bonga bina kani kwa tambola bina ka bula bina ka matangali salu vemosoi

0: Savinaka samai oti tongana walu ena vasanga walu kathiwa na miniti ena kuri radio na mbonga binaka ni kouni taka ni makari tiko ya ni nabonga ni kuri ena vivu no kethisara koni sema tiku mekina ngori. Lebu tiko nandai tukutuku na mbonga binaka ndai tabaka binaka tiko rubio kani ni sa tosa tiko na ngauna tosa watatala tiko ngana na vei kanda lo kuda tu mai kasa mai lebu talanga na bei talanoa enda rongo da da buka buka tu sona talanoa e rongo rongo pinaka sona talanoa e kato mai wikenda na yalom bimbi au be mbole ikenda tiko kina na bonga pinaka endai taka kuso chinindo toroga bimbi e sona bei malani vosa enda ulog mai toranga ke waka o kilani pinaka wikemuni ke waka kato mai na yalodhan yaloloma bimbi kota lai sarva tiki me ka kuni mavoa na matani alomuni sere katarabango nanga da pomo ta mantanga ni bikem rona turanga vetini na vale una sta mato ka mai ve se vi ke alumita and the way bikem do talanga na turanga do sta mato ngor mena Mornington Island bula bina ka okirisitofa bula bina talama ke yasi mai kambula bula bina ka Wilson ke rapa apaka ke na ve se monyo kichione of saula Jerry K. Johnny Vuki. Mana Palm Island talanga, rambula binaka Solomoni Romario K. Luke. Aminiasi ngi manabunua binaba le binaka guna kenandau semati tiko mani tukutuku ngi to mai nanda merani nda mai rongota tiko fokusi bina kena totokan dundo kunga indo vakande otaka toko mena turanga tau choni kato ni nimbula. Bikin ni talaga na kanggo na sa sabakara may na una ba katurang ang nandi ni yung bula binaka.
1: If you came here to stand still, you came to the wrong island.
0: Bula binaka nasa

Tatakan dina ya samai o titoka na walu e na lima sanga vulkau na miniti sa weba na miniti mediwa sera katara vangango na ngandra ma vutara rambani vi kemuni kete sarna nanda ako nisenga indola wale istiko mengori.

Hey, Sandina. Now, I live with some of my own meeting, in a Kaloko and a Kuri radio. This is a little penny between a farmer. My tuk-tuku weko yaki nga e serene. Tuk-tuku weko yaki e serene. Visure ti raramba we communicate sarna turanga marama derbo kena ngone lewa. Nia sana baka turanga ora. Kena keni sa sabu. Visure ti kibi communicate sarna turanga marama derbo kena ngone lewa. Nia sana baka turanga ora. Kuni sa sureti tiko kena ndona namuni cover barrel. And I've got the retico and like Rostanga Buluka Limani sing and Ibuluka July, Ronondolu, Rostanga Buluka Ono. Mina Club Vano. Takana number 10 Kandua, East Terrace, my Bankstown. 11 East Terrace, my Bankstown. Take a butaki tico na on a kaloko na kavi, kalaki dava tico na tinika, ruana kaloko, and a mbongi lebu. Naidurudur, Tawia Limasanga Bulandola. Avakatara dona DJ kasa pagarota kibinaka na avakatangi me salamureti ko na mbongi batiki kemuni avakatampa kindo sartinga na we sureti bi kemuni kevesara na turanga marama darbo kenangone leoni una baturanga kantabu kinanronga enana muni sota vaka vivakani ana avakakavi sena kakana na baro takitiko sena pek na lem palao mena salamu salabata kina idhuruduru kina cover barrel sena weni ponua onitaka nindana vitukutuku nitakayani wiki muni na nonda kuni seandra tiko ena wukuni sasanga membaleta na vika mena nonda dela ni hapu na keni karua nga na mbongi ni mataka, mbongi ni bukelulu, ndo wakadhori tiko na pengarabi wakabuni wai, maina Edison Road Community Center, dua varua Edison Road Community Center, my Merrickville, eh? Na pengarabi wakabuni wai, rabi waka nindo utika utaki na wana na kaloko na kavi, na waka kavi nga hivi mamani lima saati kabutu na waka kavi, lebu sarana kakana sena bi na baka kabe po ro tagiti na bi na madongo sambo chiko binaka 3 course meal bi kemini na nanda kuni sember nia dani kya patan patati kuna raki ke baka o satavati kuna tabi mate sember ni ti kuna namuni medikea ni ngole ani kinan dua baru 142 Edison Road Community Center ngoiti ko Merrickville aroni opon tamai na basi marone tampoka mai ni Central Station se mai na Newtown ya arone vondo kamai na basi na barua walu 428 se arone tampoka mai na Canterbury train station no vondo mai kereanga bin reva mo mai sombu en Edison Road Community Center waka kavi waka kina na stoa ndo ndola mana tinkaro na kaloko na singa lebu ndola ke songa tiko na bitu ke waka siwe na lima na ndola na namu boli boli ndo soli wale na kemu ni manrai kakana ndon rau ke na wani kau lebu saranga na isulu talanga rabio kani ndo soli talanga wika keve ndo waka ruta kina mbongi ni buke lule sengi ni sumir tuna legal aid or tuna voices yana four voices winga rabi wikemni na ngone leo kikemni na marama waka talaga kina na laundry ndo maithaka na sabasaba wachina sabasaba bina dryer kay ngoli tiko ipal sal mama da sa sa sa na katale sa lombi bina katale na muni sulu eh okay na sole fintech er tona si ko bo no tiko mai weekenda e serne en na mada mayongo mada mayongo er tona mai vivo gararam takitiko mai na katini kaona ni singa ni buloko chulai oya na singa lo tulevu retona na tiko mai na Fiji Parish Hall e Canterbury mai na ono na we sorry we mama ni vitu kala ki ya thapa na viwa sa otia gai 1 to 1 ke vakau ni vinakata mo ni visemati
ena buku tiku ni kena ndala na namuni account de ver tona sole kalungata ni to sa ngoli tiku mengo ena bibo kan donu telanga me ver tona TLTB me sana mai ndala na namuni account de ena kena lutu na namuni lavuni lisi sa lutu sartonga na namuni account tatoka ni to mai bibo garara mata kitiko ngor to ngoli tiku mena baksaoti to angole mana mbaki ronon do lu rasanga bul ketolu ena kawai wi kawai taki ni turanga na founder ni sole fintech o semi tukana na na na wawo kiti kede wawo kita kede na bese bura bura na bune kila kwa ni tiku kiner na luwe biti me buka nta kila ndai baki tiko na nanta bank account mai biti ni sa sanga nganyo pakania yani sa sanga nganyo deposit takina lavo Erto sa sangota na nanda kaunde. Ya, verto na sole fintech e senga. Hana gai waka tunga na namunga iwe sangota na namunga account. Kwa ingwana, prabio kani, binaka menda ngole mai, menda mai rongota saranga, na kena binde bindai, sena kena tubai waka matau, na wika member letter, na kena ngandrebi menda waka murimuria, na waka mbule lavo. Turanga tatoka, tatoka menda na mai warongota saranga na nana tauyawu, kera bunno sala kia do tiko na ngonongo waya na katin ka ni singa sing le tule bu mata mengo katin ka wal ni singa singa pakaruai ena pakai dari tiko mana Pioneer Hall mai Granville Pioneer Hall tokana ona sanga bulu karua the Tron Gate corner of New York Street waya tiko buta tiko na ona kalo kania kavi kebaka oni vinakata se ni ngandra pa moni ngola ni vivi surete ni pagale lebu ni mentala ki sota kina na ikatin ka di misinga ni buloko chulai ho ya na kena singa tambu ena baka dhoriti ko mai na Granville Presbyterian Church na kena puno toka kina na number 10 ka ba 14 Hutchinson Street mai Granville tegu takina ona na kaloko na kavi kalaki dhavati kuna viana kaloko ena mbongi tinka ono, tinka walu, tinka viwa na ena oti na vivo karara mataki kewa kao ni ngandrewa monitaro solitu na ngaona monitaro ena tiko talenga na na law and immigration Mr. Alan Riggers law talenga ni matinitu kepa kai tiko ndana kao ni be lo matar tar tiko kina na bi ka ba ka lao ni mateni tu ke na lao ni immigration sana tu ba ra tu na turanga go mena tingo mi ke muni ka sa ta ba na nomuni nga ngandre da ba ka bi mi na ka tiko be na kango se mi tu kana ena na na be tele bi wa bo ki tiko we ke ndana lu be bi ti tam sa ka yani ena sa mi bo ka tiko tiko ena be se bro bura Red Friday, Christmas in July. We sore tira rambani we kemu ni nandao tale taka na ipakatangi, ipakaronga ipakatangi, kina tarlala. Erto na ipakatara tiko na matangiringiri na itau kei vibes. Karto na ena pakadheru toka menandua 72107 Main Street, my black town. Na Alua Function Center oya ne katol singa bulkan doni sing ni buloko chulai oya na singa pakara umbuka teke buta kitiko na ona kalako na kavi kala kita batiko na bima manitin karo na kalako na kena mataka Christmas in July na idhuru to ya awal singa bulu nandola three course meal na buffet dinner pakata lang akina na waini wanua kena wai katakata e bolita kita tinga kena ia na waini ngunu kena lebunga orone pakai ngataka na Fiji Day na mbaki ngore biwakani ena pakai dhertiko ena ndua varua Edison Road Community Center oya na kathio ni singa kene katini singa ni bulo kwa kotova erto na maithithi pakatiko na Fiji Rugby League Players Association nandato AGM mena pakaidho ritiko na kabini barombuka salamure ritiko na nandato cover barrel mela kitha patiko na pima mani tini kandua na kaloka na mbongi na singa vakarawai na katini singa Fiji Day lebu na kani bivaka marutaki na veikar sa vakarotakatu vakakina na
na mata timi ni vengito kia waka ungandreaba ma mundo mai gito na mundo timi nyingi vitartara nga mai kina kena stalls ni volipolitaki kia waka ungandreaba mwani mai volipolitaki na madhongo ni Fiji Day na food license batikina na mwani public liability me tiko rawa me rawa nyingi meindambe na mwani stalls na stalls rubio kani rona singa ya ona na rona ndola sakere tiko kera ninta kota nga maina nanda maki menda maisongo waka viwa kani waka ndandao talitaka na nanda mdombula ni vei maliwai waka lebu maina lobo okila ni vidha na mbaki sawoti leka nga na lobo iki angai rona kaloka sa senga talindona ka angai vo au kere kere ni alubinaka na na vagarong tiko mai ke baka o niki lai soar ndong tali takatu na baka stall na vi songo baka ongo vidha rato sabar taka mair na mai daka kokonta saranga na seafood na lovo ndo lebo nga nangu na ndo leka na lovo o sa tiko kina na baka nui ninda na vi tiko tiko ni takayani sambo ndo mai ndo atok mandanga nando tau dhangi na lube viti nda sa mai tiko ngoi sernese tiko sterele raramba na katini singa ni amba kiongo ena mai baka edhoritiko e Merrickville Edison Road Community Center. Kenta na baka tataro na mani teleponi nga ni Stan Tulevu na saiva bandua ono saiva saiva tolu wa vitu walu 0416-003-478 panapasa turanga na 0406-915-499 kepka ningiri Rosinta Rame na turanga rua ni rondo wasoso valevu pangitaka na guna ban teleboni na seba bando lima lima bawalu dua tolu bitu ikemini na tiko ngarmai Tamworth bina kapagalevu na visureti mai Tamworth kena bebu nua bole kata visureti raramba tiko yani ikemini ketasara ene katol sanga bulu kando ni singa ni bulu kuchulai ma ana singa berembuka mate ni singa ni singa berwai ke na karo ni singa singa sande okay ma na katol sanga bulu kando ni singa teka buta kiti ku na nanta sota na bitu na kaloko na kavi ena laki bipa kara ramata kiti ku NBK ni Mr. Alan Riggers lele muna visureti sangwali tiko mai da baka ni binaka ni sama kut menangolean mela kisiko ke muni ka beba beba kara ramata ki piko ena moni ma dawa ni bula ko chulai singa pakarwai te buta ki na tin na kloko ena rona session na singa warwai na tini ki na tin karua dona break ki kya ke na sanga te buta le na vana kloko va ki na ono na kavi na makena malioya kio kao ni vinakata mo ni taro, zia ni vinakata mo ni wakalewa na swana form, sa tu wakarautu mea na vingarabi wiki mo ni na tiku ngore mei Tamworth kia na vevo nua e wole kata. O ni taka ni samatata tiku ane ni tuku tuku wiki anda na mbongi vinaka endai. Do maka mendo mandangana sere, mero ni malaka tiku kia na varong wali sini bula vinaka.

Sabina ka sa to sa to to los artiko na nandalinga ni kaloko. Rabia kani na bongi vinaka ni kuwa vinaka baka lebu na ita mati kumani parakaramu na bongi vinaka ndai. Sere katarawa vinaka baka lebu bikim dona samu tangor mai mariba. Bule vinaka ma Fred o Vicky, bule vinaka Lucy, hi Lucy, ameo o te vita ke Johnny Vuki. Hiva te tal tinga na serango vi kem dona turanga do sema toka ngango mai na makite levu na ika Piemont Fish Market. Vi naka waka levu na do vi kau itaki en ani me mindo ngole ani en makite levu na ika na kena totoka tono na muni ndo vi ngaravi. Waka tala kena vi kem dona toka ngore mai na Tip Top Bakery mai Chulora. Vi kem ni talanga na sehan rambongi tinggore na lamani Irara ni yung kabuka, ni imbula binaka. We came in a nanda, ni sematiko may bunua, ni sematiko na bibo sa Pacifica. Na vea sa iburubura sa iwinga na bunua ni tumbaga tiyong may kila na kuri na bongi binaka ni kuwa. Ni imbula binaka.

Funi tawala leo sa tasa saratiga nanda lingani kalako sa may oditokna tini ena rosa nga vulkathiwa na miniti. Tumani tala mandayani na itukutuku weka weke serene. Vesureti rarama we kemini keda nanda utalitaka na pakarongo serese, pakarongo pakatangi kina tarlala. Raki kundukundu tika paka lewu. Eratau na wakataratiko na matangiringiri na itau kei vibes. Kana unua na toka kina na ndua saiba bitu. 107 Main Street, May Blacktown na Alua Function Center. Oya ni katolu sanga bulu kandua ni singa ni bulu kuchula. Oya na singa warumbuka. Tika butakina ona na kaloko na ekavi kalaki dhabatiko. Ena wimamani tini karua na kaloko na Ambongi lebu. Christmas in July. Thuru tawe awalu sungabulu nandola. Kaya nakitoka nabuna nipaka kabingo to toka Sara 3-course buffet dinner. Na weni ngunu. Kena lebu ngawura ni ngunuva. Kapakata langa kina na weni bunua kena waikatakata. Ena volitaki taletunga kina. Namba ni telefoni nga na saiba 5 5 6 5 5 6 5 5 6 ni busatiao 0450556564 ya kendo na wakatataro. Ene katolo sanga vulkando ni singa ni buloko chulai rona dolo rosa nga vulka ono. Kito na ngole tiko yani na laki visiko ka bebo kararama takitiko mebi kemini na nondo ni tingor mei temuth kena bebo nua e vole kata. Na waka dhori tiko na bipa kara ramata kiunguo mena scout hall katoka ena 2A Hillview Road, South Tamworth, yana scout hall. Katolo sa ngabulu kandoa ni singi ni bulu kuchulai. Tika butaki na sota na bitu na kaloko na kabi, kalaki dhaba tiko na dhiwa. Ya arvio kani, pakaru taka tiko na namuni taro, ndo na kao vetaronga, taronga, kuni rere. Para takapuandan donu na vika enda ulama tarutartu kina na lamamu. Mr. Alan Riggs, Rubiakani, o kwa yaloa ni immigration ya loa talanga ni matini tu. So nakao ndo ngandreaba mo na satava, seo satava, ni busatiao, kewa kwa ni vinakata mo ni satava ndo na loa ya mero ni baka salata kikimuni kia na bonyo ya, seke na singo ya, ni katolu sanga bulukando ni singa. Sing water wine, nak mateni singa, etika buta kitigo na sota mana tina kaloko na mataka, kalagi dhaba tigo na tini karua, dona vengo ikia, teka buta lina vana kaloko na kavi, kalagi dhaba tigo na ono. Na vengo na kedi ni vengo ngori vika, ni soli tigo na ngono vikia muni, muni maitaro. Ka vikae tatawo tigo se tatamboko mboko tigo, ranyo taranga na ngono patoya, Pakadori tiko na Scout Hall, mana 2A Hillview Road, South Tamworth, na Scout Hall. Kani, Solar Fintech, erito na may pipa kararamataki tiko, ena mada o saranga mayongo. Winaka ni, erito sa talibi kenta talibi ngongo, sa katulu tali ni nonro lako mena turanga, na semi tukana na founder kei alipate ngwani rongo o kwae na marketing consultant meru na mebipo kara ramataki tiko na katini kaona ni singa nipulo kuchulai o yana singa lotu lewu eru na tiko maena Fiji Parish Hall e Canterbury mana vima mani bitu na kaloko na kavi kalaki dhaba tiko na viwa mebaka ukae tiko ngaone ni taro soli tiko na ngoni taro raramba Vakakina na katinka wala ni singa ni bulo kuchulai, rona ndo lorosa nga bulo kaono, wati na singa tambo ya, rona tiko manapania hall, maina ono sanga bulo karua, the Tron Gate, na kona ni Tron Gate and New York Street, my Granville, maina ono na kaloko na kavi, kalaki dhava tiko na dhio na kaloko na mbongi, kapakata langa kina, na katinka dhio ni singa ni bulo kuchulai, heroto na tiko, My Granville Presbyterian Church, toka na Tinkava, 14 Hutchinson Street, My Granville. Tika buta kitiko na sota na onda kaloko na kavi, kalaki dhaba tiko na viwa.
Rona ngwale mai na wakanda mai viti. Salamuwe talitungani lakulango Mr. Alan Riggs. Meme vivakarara matakitiko. Vi kemuni na nanda. Oni ngandrapa meme viso. Takimbakana na muni visa. Si oni ngandrapa esona baka salapaka lawa baka matinitu. Tatawo tiko tatambongambongo tiko. Kena ngono ya. Pakaro takapapi nakatiko mena na muni taro. Sono ngonan dandole iso tabango. Nakanda ndono na muntiko mendale taro ngansandole yali wale tale. Kwa ya totoka kina medando wala toka mai na vi taro endangan reapa medando mi taronga. Vi suru iti raramba vi ke muni ke tasar na turanga marama darubo kena ngone lewa vasu kena kena isa savu mana sana baka turanga ra kuni baka tiku tiku iserne kena bibu noe bolet kata kuni suru iti kena ndo na nomuni kaba barrel ena baka dhori tiko ena ika rosanga bulu kali muni singa ni bulu kuchulai ro nandolu rosanga bulu ka ono mana club vano toka na number 10 kandua East Terrace my Bankstown 11 East Terrace my Bankstown teke buta ki tiko na kaloko na kavi kala ki dava tiko na tini karo na kaloko na mbongi lebu dhuru dhuru tewa ali masanga bulu nandola na pakatara dona DJ to toker to sabaru takatiko e pakatampa kin dua saranga na visu reti vi kemni na turanga kena merama darbo kena ngon lea ni benua pa turanga kentabu keinan runga ngan rebi moni mai sota waka wewe kani na baka kabi sana curry na sorry na lamb palau e sala vata ke na pekongo na na sony nomini lakoyani durduru $50 lako vata ke na palau pack vata ke na cover barrel oni taka ninda na vetukutukun takayani ke baka oni sema tiko mai na bongi kuwa visureti vi kemni ke sara na turanga marama darbo kina ngone lewa ni wano waka turanga ora Fiji Day at 142 Edison Road Community Center in Merrickville mai kadhiwa kini katini singa ni buloko kutoba kadhini singa me baka usaka vi baka tiko mai sa ngona kadhini singa yana singa barumbuka vinaka minta sa ngole mai nda mai mbiri kadha kina nanda maki ronyo semata na namu baka tunuloa oya ne kadini singa na kena kabiti kuni barumbu kayar to sana baka dar sar ndoto kava bero kena ndoto AGM Rovia Kani rito na maivivi baka tiku na Fiji Rugby League Players Association na nanda Fiji Day na mbakingo e kana waka dheri tiku maina Edison Road Community Center singa varuai singa tauza kwa yana baka dheri tiku na vivi baka marutaki kia baka tiku ntono mni matasere sena meke sena dona talanoa Eroni mai mbulu ngwadi kenda tiko ni alwinaka ni ngai giri mai mero ni tuba na nanta ituba tuba na nanta programu. Tiko na nanta bulangi tokai wakatelanga kina na matameke sarto tiko na wakadori tiko na vingarangara wako panua lebu sara na vika harto sabaru taka tiko. Au kere kere ka wak mamastiko ena wuku tiko ni food license kena public liability alabi naka na kangu ke waka ngandrema mena maindambe na namuni maki meso lira mai na namuni public liability kena food license sa tiko ngayro na kambimbi ngwari ka utamai na mwala lava maindambe mevaka ukai tiko nda maithaka thaka waka taukei sanga ni nyalani na namuvalada na namuvalada kena puno mwana semata ni kina andando ke lagoti ni andando da kasongo do bina kati menda main dambera main dambena aleni nandal patuno loir na wakanda da vita la noa ia totoka ya singa ya na singa ni Fiji Day lebo na kani bibi wa marutaki ya na tiko ke bukanda na baka tataro na bani teleponi nga ni Stanley Tulevu na saiba wando ono saiba saiba tolu wa vitu walu 0416-003-478 Se na namba na ipanapasa turanga na saiva va saiva ono viwando lima va viwa 0406-915-499 Nangu namba ni teleboni kepa kairo sintarana turanga 0415-548-137 Saiva vando lima lima va walu dua tolu vitu
Yeah, sabi na kasama ito sa artigo bata talo ng dalini ka lang kasama ito na tini ena tolu sa ngabulu ka diyo na miniti ena kuri radio na bongi vina ka hindi. Sir katarabang ko sa botara rama mandangayan ni wikim ni kedi sa naturang marama dorbo kinangon ng lewa niya sana baka turang atile unisema tigo may nabongi ni kwa nimbula nimbula vina ka. Ni sema tokomongor bonua, dosema tokor mena koron tombo lebinaka.

Tataka, tambula bina tongkor me mariba. Sembla saya wakim tau, bulu bina tau bina valeu na sama tau mani program na bongi bina kini kua. Kem tau keve, afraid of Vicky, bulu bina ka Lucy, hi Lizzie, ke ameo te vita, waka kena vei Johnny Vuki, bina ka valeu na sama tau mai, ena vei asai viti, vei asai buruburu na vei wasa Pacifica, kisei vinga na bunuwa ni tamboko tau mai kena na bonga ni kure na bongi bina kandai. Bula vinaka. Wagon bula talam tangani kiwi kimu ni kata sarna nanda alingi ni wau ni nanda vunua lama ni witi winga na vunua ni sama tok mai kina ngori mai nanda vunua sena vesai vura vi kimu ni nanda mongi tiko ena vi vunua ni dhaka ni bula ni mata vinaka ni bula vinaka. Tambulan bula na sama tanggur mai Mornington Island na vale vunua nanda mongi toka. Kata laki na narara ni wangavukali mungwe serne ni mbulu binaka.

Ia ia sabola sartik ni mai davro nan danga ona nan bongi bina kani kurvia kani serka sa toka ngango una nganda ba ma watara ramba mananga ni we kemi ni kede na seyanda tiko mai na ya kavi me davo mai ngo na ka bagale bu na itama tiko mai ni para karama mai mariba bina bagale bu and the toka ngo na vio kani Fred or Vicky bina ka bagale bu Lucy K Lizzie Ameo K Tevita na vale una kangu choni vuki ana kana pagande ata kitiko mane tuku tuku ningi tonu bongi bina kendai choni tingali ke teda tingali e amidel rombole bina kana vitini tukana ke maria levadi katala kena be kem dona kem ni ngone leoni tongore ana na ngole mena mangito ana na kabuni kwa barta kitiko mo choni vuki na nomuni sa mai sema sartiko ena vei vunuo ni toka kina ngori ka wakambota ni endo na ilako lako binaka ngori ni under 13, under 15 malakandina na kena waka umawiru nangwane na ngono vata waka ungo na mbaki nonrambula unaranga ili suki na iwiti sa tandola na nandara waka sama ena nandara sama isarava sarasikova na vura vura levu litea vengunara halia lena rain bulebi nakan rom bulebi nakan marama sina te uani deva o lela ke mere baka kena vei kini randiri ki ke sinu au baka mbula tala matanga yani ena maki telebunika dosi an rambongi toka na turang ka baka mbimbi ena bebu no keda saro ni sema tiko mai au seni dhabu tene dhamu ni nisam bulebi nakan rubio kani Sera talangango sana vata kina vi kemu ni kita sarna turang marama dharbo kina ngone lewa ni yanyan vata turanga otavi uni ni sema tiku mana boni ni kuwa ni mbibu.